sɛne no monyam ɛsane sa yɛyɛ ne ma nnɛde dibia wu ɛnti ɔse anwom sa na ti sɛ dam moma asase nyinaa ɛnyɛ awuradeɛyɛ moma deɛ wome na sɛne no monyam ɛsane sa yɛyɛ ne ma nnɛde dibia wu ɛnti ɔse anwom sa na ti sɛ verse 1 wɔsɛ bɛto dwom foforɔ ma ma yɛwo a Oh, Lord, you